0: Oh iya, iya meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya, anak kucing.
0: Oh iya.

Ang dulu jagat gumelar Gusti wis sampurna diwolan raga kukuh jatine manungso. Aku